0: asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
1: Onigbo, onigbo, onigbo, onigbo.